0: fa'amu na tutu pea nisi na yo kampani ma pisi nisi na malo lea tenu'u ua fai ma utu umanga Samoa. Kalato au onanga o ni alofi lima mafana fano lea lofa.
1: Ua utu toni lise umelanga tila fa'apulo mitua lima se ua fa'amalo fa'i ole fa'iwa.
2: Ngasi fale na tura pe ole mai fatuka nessa suka toto mawelunga ngongu tinuputa ngasi ngasi le mafaufau male ano ano ayo isi ngasi ngasi mana tua nei loa the nutrition and queen e tali iyo maftianga tau mafaila na timala na aloe se ki ale shake ne emisi alfa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi iyo e momosi ya ifo imau falinga ola na anava ase laupa sene lo so ifo malolo ina ete ola fiafia faso ta ya ne loa le faulu ulunga ya masaile au pepe mama moe mausu te lima posa ile ofa o lima fitu lima lua iva lima ono ofa o lima fitu lima lua iva lima ono
3: peti sasu wane foi ilone na fanga au tu ile unit tolu dasi fitu fitu Ed's Road Ilumia
1: le new tuition on queen ole langulangu morisi ule ole samura ngako mbali stesi sponsor
2: Pacific Supermarket. Ole fale o loa mua ufataunga ya sauma. E te filifili I olosi atoa po ole fata ulusi.
3: Maua tau mafavela, matau mafamata. Tele o loa tu aisa mafi ngota maile sami. O oloa SS mamea taulima maile Pacifica. Filifili so se la eye te ono mea ai. O tusi ta yala matusi ole ola moa umaoe.
2: Tawa lunga loa ese tupe lafo isa moa. Faso ta ina ilo le sunga ya nom po entry sad. Ilona nofuanga I pick wheel.
3: Ile iva ono lua valu, iva lima lima lima. Iva ono lua valu, iva lima lima lima.
1: Le Pan Pacific Supermarkets, morisi uleo le sa mora ngalo, male stesi sponsor.
4: Elua ni vaenga taua e mafaya yona tato tau fia ile pipisi o siama o famai e fevea ia ili ea mua mua o le tuma mai o tato tino e tau fia ile pipisi atu o siama inisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu male isu isi solo solo mama po se pepa solo pe atale pe mafatua foi la foa I vavele solo pepa ua umana fao ngai kalo ni la pisi au wale an vale iso o seno foanga Dua, o le fulu mama o lima e se fasimoli mabai mama, mo le tolu se fulu ili fasfulu se kone le umi. Itaimi nga se siaita o mafa, a ele ita usami, pe umafoi, pe a uma ona faini nga luenga palpala, pe a fea nga iai ma le tau singa o tangata mamai, pe a umafoi ona fao nga le fale le taua, e mafai ona fao nga weila au fulu ai lima o loo fata uinatu ili fale oloa. E taua tele le fata ua o vaenga ne, mo le tau fia o le pisi atu o siama inisi tangata.
2: Yo e Samoa na ona toe whamana tuatu I ele tautua. A le tātou fōma I Samoa le fionga ya pātū. Ia po Dr. Paniani siu pātū. So sanga se le tino po le mafaufau yo e. Le ofisa o le li fōma yo le iwa ono taluono fa ono tasi tasi. Ia po le mopili le li fōma yo le ofata si valu falua lua fitu lua ono. Na ona toe whaamana tu atu Samoa lo o tau pa ia malo o tau mamalu yoi. O lo I Samoa lava I ele tato fō mai. Watoi titi lava atanga loa. O te loa watoi titi lava maua se tala ua wha au u tato fō mai. Fai fe au. Awa o lo o su fono I ele tato fō mai. Ia male fale tua. I malua fono tanga fale kale sia lo fai ai malua atanga loa.
5: Mana ia telepito vao yo e monia au yo le tau mamake a whawhai vao a tupua lilo le vaenga lea.
2: Ia.
5: Ai au te ilo foi e wha malo e tō le pūlo ni foi ta mali o le atunu.
2: Mm.
5: Ia mana tua o le ale umi o lona soifu o tutoe o le apeo na ia saunua. Ia e wha api a tau wha ai nga lua foi lele mwha atunu u lua a.
2: Ia.
5: O le isi masina, ia po le isi lua vai aso Australia nei, o le isi lua vai aso Samoa.
2: Mm.
5: Ia lea ua o awa ngai e whai foi masui o si o le atu foi ia yo angai pe ona ia ile va angai pe ona masan ia foi le kalesia ia fara po tonga fa po tonga ke Luciano Samoa ia pole e fa kasa le a olo usuia I malua I tau sanga te tasi masin re ne yumi na la usu fono ai ia le fionga ia patu mar fel tua ia la mauta ia e monia au o yonga ko pose tu pua dilo le alto ina
2: aya
5: ma ne ia mai atu foi le na te mil ngarwe nga fa Fafomai,
2: ah.
5: A tasi lona e peho fōringa mai o le fitus fulto sanga pito vau. Alea e elitea malo loa i fōi faa pensione. Ia i tūlango le tala le, ia o te loto e aso ia matausanga o tutoe o le soifua o le fionga ia pātu. Alea la avi lua, ele ngā ruenga wātau singa o ele ngata le soifua malo loinga. Ya al tala lili fele.
2: Tala lili, ah. Tangaloa. Mana ia tele.
5: Mana, ole matua mana ia se lau pasene. Yale ni futa mali ifa tai fo ilo no soifu o foina. Ele nga tele tautua ile atunu tautua i sosela no muso sengangana. Kale au fa si di sile ai fo ia o fo le ola wanga lu nga leli. Fa nga ina so tutoi.
2: Iyo e. Ya ma tofa mana tua tuai. Ola o lo sa mo pe ya le fionga ya pa tu a ole numera pe a fa ye fia ma wa se si se so so ani mai se fo mai ile ofisa ole li fo mai ole iba ono tolu ono fa ono tasi tasi e ma fai lava ona e vala au ya ya mo sa appointment ya mo se si fo mai e va ya oe pe a fa ye te mo o mia se so so ani ile nei vai tau a o to se ai le tato fo mai sa mo ya mana tua male tua tusi Ole Clinic Lea, ole Shop Tasi, St. Martin's Crescent, e Black Town. Ya, matoe fa amana tuatu Samoa, le tato waifa ale natura. Oka, ya, afayu ka umawa oe maa ole le kingo la poa, tangaloa, le tino puta, le tato...
5: Nala.
2: Oe, le sumpa, sumpa, sumpa, ole fa amalo stino, waifa ale natura, ti male aloe yasa uma.
5: Ioi.
2: Ioi, feso so animo oe maa, uatanga loa.
5: Leang fai mai ala tala imasani, ifo iyo mpe atatu tue maa fau fau wa, ya ileanga ole mau fau tala lei tonu lutus pa iyo, afionga pa iya leli, ya. Le so maa salo salo le otoma, ah. Fai mai tala tuse tala tonu atoma na uwa vai, mau watango iyai. Ioi, tala tonu apa suan, yei la tu papa, au maa lale le ufanua o sini na ipito vao, ah. Maa olo mfeo na e maa uwa lina no fuanga peo na faa fonga me e a pito vao, iva yaso te itasi. Susuwa ne yai. Yo e mana tua pito vao ta alo le iva e maua e ina ia le fionga ile li pule ma le feltua. Yaso umo le vai yaso. Ai ua fatu langa ino le aso lua, aso lulu, aso tofi, aso froile, e maa lo lo ele. Isi sumpa ae, ya ili vaha ngai fata unu inai. Ya tue tai au fo ileo neyo le sto nai. E mana tua, ya e mfai ana o kalau vai pe afeo e faa fonga i fafo mai o Australia. Ya yeah, nana evala uma yama efso tai maila fionga ya jama tai pule
2: masale au pepe
5: masale au pepe ya ona mfaido na lua tal tal no ofu tu fol tau tu male o una ngai no mas tongi ya ai pawal me alfa tau lo vai
2: ya
5: ti ya lo e mal sik to va
2: yoi ya ai mana tua fo yo tanga loa a fa pe fa fonga anga sa moa ya ai te mafuta tu ina ya wo whatever on to leto e feilo te leto e feilo ai sa moa a Yeah, it's toy mafuta to yai. Ile vaifa ale natura. Ma waifu ile toy talanoa. Ya mare toy mafuta.
5: Ole ma, na yon na wai tele ilu alo vai.
2: Aya.
5: Tau nu wai nali talavu lele tu ino lmato nu. Vai ye kele ilu alo vai. Ya afaya lele ila pe afayu alo vai na lele. Ya.
2: Afayu
5: vai na fale tu nu.
2: O vai nga lele.
5: E maolo masawa kwe ki fia kama a. Pe ki fia kenge e inga ile. Ah, ile vai.
2: Ya.
5: Ay ma wai ma oi. Vai pe wui vale ngali. Vai fale ko ngunga ngali pe fa fera sa o mai.
2: E vale vanga do ese masa mo.
5: E ke vale fainga o wui vai kafe fe se furu ka usanga ngaloka. Ana mena pe fa fe fera sa o mai ni ya vale fainga. Ah. Ai lilo la wotom faile se tu fa mauna lo ina listanga. Ya o te lo ya ya au la ma fa yona o mai ila to fo sa fa pena na no fo soli tu la fo no al mali el nap tu va. Okay, el me me les fala ila inga fa me ke o ke lo le ule le. Ah. O va pia o pia ka fika mai au. Ai ese le me la la no ya. E fa ya kulele. Ke lo fala ila ila le ule le ma ma. Eh, ma. Ma solo a koisa mo.
2: Moi moi.
5: Yo fa kwa. Ma solo a koisa mo. Fa oye ke lo ara solo a ko me ko lo inga nge ya nga o mas ko mo lo nga kasing. Pa me lo nga kasing ya o mo mai ma o ka le linga sa. Pa ku yese iro i fulu fa ka mala. Ah. Ona ima ma li na o me fa pe ni pro fa ya tu pe tu va. Ele le lo wal ya i ele le ya i la te ala tu la te ato to a fa ina i lo na ro to la e te lo fuga ya me ela sa fa sa mo mo nya fa le ko un sa fa
2: o la to ma wai o i
5: e ma wai o i
2: no e
5: ba nga na la ila tu we le ya le ma se va nga le anga la tu la pe po la tu tala anga ye po la tu api fa ma ma wi na pe la wa o ia ina
2: ilo ia ia ia le nasa amoa ma lau fafonga ana fatulanga e oi pena lelei tama aloa pele ia ia ia ai ai manatua yo e vala au ya masaile au pepe ya polona li ya momoe mausu chalima poasa ile numera ole ofa o lima fitu lima lua iva lima ono ya monisi fa amachalanga acha ua chelele chi aloe male shake aso uma ole vayaso ya machoe fa manatua tu samoa ya le tautua ale ali le penona ya ai loto samoa le tato pan pacific supermarket yo le sunga ya no ya malonalo ya Andrew Sard ya le tato supermarket ilea le pan pacific supermarket ile tuatusi I Bidwill Shop Tasi Bidwill Shopping Center ya le kona o Carlisle Avenue ma Bidwill Square Bidwill atanga loa ya le ana chama ncha o o tia ile va ya so what you not ya
5: ele tala ole le vanga le a pitu vawa o tele foi ana itanga cha foi tatu tal tal no ma tau ya tu ya ya mai se la ole no fuanga vole sa ya imu mo falo no no
2: e Macquarie Field
5: sa kwa sia kanga ka ma imu ya foi we ya i was sweet ya le ona ma vanga o ila tu wa ya ai wa misi ai lau te le utue maua le le lei ma le ato ato se lau pa se ne peisa ia i le sunga ia no ia ufei akuru e koke ron me ngā ringa lu e se siko inga i mai ngā ma ia wa ila ia au kou
2: ke le wai kāla
5: fua ai longa fa la ia ke au le lisi mai ma salpo le lima le ongo kausanga kadua inga ma siko ingo no oh karko ke le lau fale kong ia le suru suru siko inga ma fa makasara mo ma kangi kangi le o kioro anti la uma yai me ay un na se ka mai kupenga ti pasiori sa ule sol fa mer fa upu ma se un mal maliu ko kongi mai so le wofis ko inga su e aku ya yo le dressing sa wa me mala wosi filu ngai prince pe
2: wo su ile ngo su ile address a changa lo
5: yo ay awara ka mare ko ki ka wa ku wa he wo a ke wo ko va ye ni for sun ya ku fa le fa ku ya alo alo li mai so la ko kongi ya manga ku ya fa wa manga ku ya e wanga ru sko ngo no ai le unga lolo u fale ko unga le apia te maro le unga la mana tu le le u fale to nunga sa fa ma wolo wa no yo ye pe ona iva nga na mari mana tu ai pele sunga ya no pe on fa fa ma ya to va mana ya e ta ua su su ona ye ma wa tau ma fa sa mo le ngata ile lo mai ma tu mo tur pasifika ya ta ko askuli mi pe to va ma ya te no ni si la ma so lo ese me ata ulima mai lo tatu tofi sa mo ula fala ula nifo ya mese la vofo iva nga opule tasi ya nga mo to mai tai ya fa pe fo ilali e fa tanga mare alo alto ina oi ka fe fe suki ya ka maiki ki wa le uma ya ya suki nga piko va
2: yo le aso tinal ya so wtuna ya
5: yo alin tata no ma no mai no ya le aso ngi tialu mai va nga mo la va la va ili ka ili lo ko ka mal ka pe nga no ya fa pe fo la mal lo ko mai ah
2: ya yeah, mana tua tati tau nu wa chele va ya sole wa te a fa mai tua tau nu ma ya yo sa sa mo
5: ma sa po tau nu container ngai fa mai yo ringa ma ya ya ta tu ta ru si ai wa ki ri fu skim ka ka fa mak sa mo ya no mo yo ya mo le si le fi le malo telo le ta tu tu nu ele tu ma ma ina lava pe tu wa no ina foi la ta po inga ma le tali mana o le fu tu mali pe ona fa fo ma ya pi tu va ele sa mo ya ole loto mari fatu atoa ya wa ya ile nganga le wo pe ya ole samo maoi i wa tai malanga i samo ile tai tor i kwata a tor wa masino malanga le ina ya e au ina mai fo ile uta mo le famo ye ina ole mamar lo te lo le atu no
2: ya a fa ye te fia vala au ya i mo nisi fa matalanga ya nompo Andrew Sard le numera ole i vavalu tolu lima fa i vavalu fa i vavalu tolu lima fa iva lua fa oka oka atanga lo awa nei fa nga lo inga il kako kama leo fa yai fe ea
5: oka oka lea wae tue tala no foi pito vao iva e nga e kupua leo e ko singa le lo kum fa le kum maanga sala kwa ima le mafau fau ya valo ai wood fa ai fe so ringa makwa yo longa ngule ai ai ya ka fa ka makia maka maka
2: ya ena la
5: fa yo le man ya la fa ai fe ya al po mi masima
2: o ka
5: si au mengi la le fainga la si au mengi ese ese ya
2: al fa spua a foi la
5: ka ka nga la ka mafu ili le ke va ya ko yo so fu alo a fai o nei te tau fefefefe o nga e maua lunga are suka mara koko maua lunga koe hanu ia ngā e pōpō fa lele ia o e nou mako hake aro suka mara koko maua lunga ia e maua iu ane mai faku
2: a mana tua fo e tanga loa a ia e maua i fo ia ia meo o pua a si a toa a vai ane lau fafunga anga Samoa a
5: mea lau le saistu tu
2: a
5: e mo fai fo ina fa'avela ina vanil tapua inga mara fafunga maua le hatunu ya so se vai nga sai sia em fai ona ama tatu le lus fulu lima e kilo por lus fulu kilo ah solo no lus fulu fa solo tu ana le ton fulu lima kilo ya o le sai stu wa ya ona fa vai le em fai ona mana ave fa italia o em fa vai pule ai o le fa vai na mal tu nga fa vela ton ro mota po lo lawa ya o lo fa ya ona fa vela na mai le sunga ya no mo le o finga wenga na o lo wal wat tu apiki mal ta ya o sa fa ya le nga yo tele sul sa pa ki mai le sto na ya ona fu fu ilo fu fu nga mole ai a
2: changa loa ya le sa no mai le tau sala a ya a pike yo new apple mai yummy food
5: yo
2: ya ya a
5: malo sis
2: ton wat so tali u mai ma i fa nua ya le fa nga malanga
5: malo malo malo mani ya pa fa wat tali u mai a fa o na ai fa o pe ya tu nu ma mau lo ti talo si u le o le sa mo nga lo tau ni ya lo fa ngia le li tai tai mo ya le fa nga malanga ma to ai tau nu u lau fa nua Victoria Manapon, ale nga ulithia nga inga alia. Ole tau sala le tatu porkalame, le tau sala ia Abigail.
2: Abigail.
5: Ia le nga isau mai le pito nu utaua ole tau sala, ia porthia nga inga asini ma Brisbane.
2: Ia,

0: fa mi noto tu pe ni sina yo company ma pisi ni se mama lo leto no wa fai mo to mang Samoa kala to o nanga o ni lo fini ma ma fa fa no le lo fa
1: wo to to ni se mo la ngati la fa pulo mi tu ali ma se o fa ma lo fa yo le fa ba
2: ngasi fale natura pe ole mai fatu kane sa suka toto ma walunga ngongu tina puta ngasi ngasi le mafau fau male ano ano ayo isi ngasi ngasi mana tua nei loa the nutrition and queen e tali iyo maftianga tau mafau ilana tima lana aloe se ki ale shake ne emisil fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi iyo e momosi ay foi mau folinga olana anava ase lau pasene lo soi fua malolo ina ete ola fiafia farso taia ne loa le fau lulunga ya masai le au pepe ma mamoe mausu te lima poasa i le ofa o lima fitu lima lua iwa lima ono ofa o lima fitu lima lua iwa lima ono
3: peti sa suwane foi ilona na fuanga au tu i le unit te tolu dasi fitu fitu Eds Road Ilumia
1: le nutrition on queen o le langulango morisi ule o le samona ngako malestesi sponsor
2: Pacific Supermarket o le fale o loa mo fa taunga ya sauma e te filifili I o losi atoa po le fa taulusi maua tauma favela ma tauma famata te le o loa tu aisa ma fingota mai le sami o o loa SS ma mea taulima mai le Pacifica filifili so se la e te ono mea ai o tusi ta yala ma tusi le ola mo wa uma oe taua lunga loa e se tupe la fo isa moa fa so ta ina ilo le sunga ya nom po entry sad ilona no fuanga I pick wheel Ile iwa ono lua valu, iwa lima lima lima. Iwa ono lua valu, iwa lima lima lima.
1: Le Pan Pacific Supermarket, morisi uleo le saa mora ngalo, male stasi sponsor.
4: Te tau ona mau e tamiti umo, saa mora le ola maa lolo ina lei, bai nona whanau mai, malo na ona tuktupua e. Ia mau kino ae fai tui pui pui a lau pepe, pe a fai eina no ifo le lua tau sanga le mutua.
5: Siaki le tusi o faa mau maunga le ola tupu tupu wae ma tui pui pui o faa nau. Sa tui na atu mo waso ma taimi e faa tino ina ai tui pui pui o lau pepe. Pe faa afso ta e se fo mai po ase tau si soifua mo nisi faa mtalanga.
6: O le ola malolo ina o pepe, o le mtafa yo I aau.
7: Maa?
8: Maa?
9: Maa?
7: Maa upo?
10: Maa?
11: Maa? O whanau, o la soifua manoloina, o le tātou ngā luenga e whai whātasi.
12: Fautuanga mai le mata ngā luenga o le soifua manoloina.
2: Ye wha malo atu Samoa e lau taupua inga e le nei tūlā o le tātou polo kalame. Ina wa tūlā I mai le tātou taimi wa wha minute wa te ai nei le tūlā e tolu. Ia, if ye wha tālo wha atu le tautua. Ya Levi Anae o lo mafuta mai Christchurch I New Zealand. Ia whapea foi I a Abigail New Apu o lo mafuta mai I le tautua ma Lord Malanga Manuia. Ia whapea foi o na whatalo whatuai I a Helena Nena I a Matao Finuu a male ainga mai Victoria. Ia whapea foi o na whatalo whatuai I a Mel Elekana o lo mafuta mai. Whatalo whatu I a Lei atawa le sa le peti sio, whaafitai le mafuta mai. Ia whapea foi ia whatalo whatu ia Mels Whaumuina. Whaafitai tele le whaatasi mai. Ia whapea foi na fia molmole toaia lo whaanga le whetalainga ia lio le vave a nesi. Ia male faletua ia se fulutasi. Ia whapea ia le fionga ia ote moa se yuli male faletua ia salama sina. Ia monisi alo whaanga tangaloa.
1: Fatafi ya mudumudi ya tolo faanga mule fionga le pali tele taito yoane male fletua ya viva. Ya fa pefo ile fionga ya mulipola taupa utonu pali. Ya fa pefo ile fletua le fionga ya vavasa mana ya te wila. Ele fanga lo nifo isi ya wo ya fo maisi ilata male fletua ya alu isa. Tenga chofo ile mudumudi ya tolo faanga ya pito vao siu tatu tina matua ya kalala. Ya mesele tausi ya lina ya... Te vanga male fana ule aina o mangotuli maua mai pea tatou a so te inga. Le ngatavo ilia le wo ia sasa mapusi mkathi ya ele fangalo ina o ulua male fana u. Ya lo fanga faifai pea ole si ule ole sa mona ngalo. Ya lo fanga na mfeo na maa ule nifu iwa haengole tatou tautua male unanga pito vao.
2: Yo, ye fafzai. Ai ole ataina ia le siufonga le nei le Pacific Soul. Wa mamalu mapaia e mol molia tuaia lo faanga ia mo ila tolo mafuta mai usila o to fafonga.

0: Yo en Samoa, ya o le siu fufonga le na o le Pacific Soul. Wa mamalu mapaia, le nana moli moli a tuaia lo faanga, ia mo ilatou, o lo mafuta mai ilunga o apia folinga, ia fapea foi mai tono maota malawa, ile tautua le si uleo le Samoa na ngalo, ile nei tula o le awauli, ina watula i maile tatou taimi was full minute, te ainei le tula e tolu. Ia Samoa malau tapua inga mamalu, fia failoa atu ya ele ai ya sepolo kalame ale afionga ya patu ya po Dr. Sanga itumua panyani si upatu ya ile ne yaso epeyo na taua isa taimi wa fano ya olo o awa yatu ya le tato fomai i usunga fono i malua ya olea ya wolea i sepolo kalame ale tato fomai ya ai faamanatu atu atanga loa faamanatu atu Samoa o loo pipisi pele flu le nei vai tau yoi o loo lua pele flu male koviti yo ya se fautuanga fo ya se tua lalo mo ila tau loo fiawai ilunga o awala tele vavave ya i train mapasi mefapena manatua e ono mea matatau na faya pela utali pupuni o fofonga wa ole taimi le nei ole au tatau watu male yo ole fa maoni ole fautuanga le nei etu watu tele ole flu ole opipisi yo ole opipisi pea ya ilava nisi watinga inai wale fa ale tonu waifo ye tonga fitinga li ima tamai taifo mai ona wa maua e lava yo ai maisele to atele lo fe malanga i ilunga o ala tele vavave ye yai trains pasi e pe ona ta ua ya olea e tau wa i lava ya i tatou ona fai tete a fai fo i ele lava le malolo ya oleisi fo i lea a fianga o lo mawaina yo tatou tangata ai maisele latou fai ngā luenga le po ya manava mai pena le fai tu la toi adu le singa luenga ya manatua. Manatua lo soifua ma lo loina lelei o lo o yo lava a ao ya mau ulima. Ele aise si mafayo na suwia ya tulanga fapenei. O oe lava ya ili faitalia atanga loa. Yoi. Leanga o lo otele pefa ama ipipisi. Le neiva itau.
1: Moni lelei sao nuanga pito vao. Wava no fuli ni mana yu fuli ni lao lao mfaye o na fasoa manatu malangona. Ya awale por kalame al sunga leli fo ma. Ya ai sao tau wa mana ya fautuanga tele ya fautuanga tau ma le aonga pito wa ai masea oil na holo e tau lima ina le vaenga le atau soi fua malo loina. Ya masa matou fo tutu wala no. Farang ku pesi ya le afa yo o kwa inga fulu ese ya wa a.
0: Ho leilo le kwa inga ingoa le ka umai.
1: Sao lea fulu.
0: O le rhino.
1: Oka oka ka fefe.
0: O matua tele lava.
1: Ao le tau wale na o lo waso i fua malo loina lele o lo o yu ao mo ulima mai falele i alo mafana wa e si la fia fo ya se tangata o lo e mai tawina e kale i ato e ma aia fo i ale foni foni so o le isu mai o lo o funu. O wete so so i pito vau.
0: Oi
1: oi. Ioi a e alwa tu fo i aitu tono le pasi o le train o le alava fo le vahenga o ta avale o lo e fai malanga ino o fuanga fai tele. Ya e tatou so so i au ta fo vahenga na. E mana i alfai peo lau talifonga. Au e te maali tumutumo tangata waisili atu lea i le whaonga lau talifonga po rau wha aunga tafo i fai. I e maru pui pui amai ei oe ai aho na pisia. Mana tuala ai afia na ai afia i oe ele na oe lai te afia
0: i. Ai pito vau. I oe afia i lau ai ngā toa.
1: I oe.
0: Ia fai foi oe ai ni o walo la iti e o lea onga.
1: Mana tu. Mana tu avoi pito vao leo whaalongolongo atu fo ilia afianga mai i jangata fai malanga mai
0: Isi atunu
1: ulea mai maa mai faa maa ia la ua whaano fo ese ai lau whanu o sini ia maso se steteo ini o le taua la lina wai te leilo apu o lai te lata lata atu ia isi tangata lina ilia vaitau ia maa leilo ai la ua ea afia mai ai ia e tau whaalongo ina lo sina a unga te langona ili ese mai lau whaalongo na masani arua vail fo mai. Awe tēnō fwa ini ia afia ai oe. Ia ma afia tuwe si au tu ahi ngā lau tele taru taru lal tato fata mala.
0: Fata mala lava. Ioi. Ia ole atoi longo puya li ifo ilo oto pa ia malo oto mamalu Samoa. Ia ise aso ole atoi taliuma ia ifanua ia le fai ngā malanga. Ala fionga ia patu atanga loa. Awa ole ana ta ua la asu luas fulu ole masina le. La asu luas
1: fulu.
0: ai te ia ia le tato fo mai Samoa ia wa wafia wai i le whaelonga ina o le ono sifun malfata o sanga o le tuto o tasia si o tato watinu o atanga loa
1: mana ia ia lo ufa mana tupito vau i le se vahenga whapena ili sa moni le leila o masalo wa sa matara noa male sunga le tato fo mai ia ola natala le nam wha amali e mai wale se tato por kalame ne ona ulo pisi ama alua le temi ne ai ola natala noa mai fo ilana ilana sa unuanga le vahenga le amor si singa fu ele o mauti no pe sa ula solu se fulu
0: oh
1: ona voi pana fatu e sel tala fa upolu e sel tonu fa sala fa
0: ya
1: le ala uto ai tonu atu i Samoa ya e mauti no ola si a waile le fam na tuino si singa fu aolo ya ila fa moy moy pe sa pe ta si va ya so malanga mai ai on to tali u fu
0: ye to fu ya
1: a fa ye che wo uma mai ye che u fa pe ya la ka ku fa lo lo ai pe ai sa mo mo si singa fu na mali ele a fe no al fina ngalo ta po inga sa mo we o lo fa nga inda sa u na ngal sunga le li fo mai lo fa no si ni nei ya ta tu on sa ile titi se ya lo fo ya le sunga le li fo mai se fa sa nga miskas
0: Aya atanga loa atu fa yatu a ye wa le pe yuma o le taimi mo mo le wo su fono e le fionga ya pa tu a
1: ye sa o le le
0: ya ele i ta to ta lo si a wa le loa e che ya wa ta to fa lo atu wa ta wa mai wa fa wina a ye sunga le li fo ma ya
1: le si ava nga ta wa fo le wa le si la lo ku ngemba le fu fu le le a
0: ya ya
1: nga lo ku ai o le officer va ya so le nga nga ka nga ala so lo se fulu malanga lo o le office la kunga le se pa ku a vale har mo le okia nga nga kenye ye le office
0: ya ele lo ele nga kenye fa nga lwenga
1: ma ele nga fa ma yar va nga lo piko va mo kanga lo ya o le so lo se fulu ya le ufa mana tuat ye mana tu fo pou le ale o le okia nga le sunga le li fo ma ipa ma wakai ka ye lo nga office
0: ya le na
1: ai ono sa i wa te do ya te lo le pete ya wo sa fo ma ah, wale ona na tala mali na ya ele o mautino pe sau ya mana tua fo yo o ya nei fo fo nga pe ona tala no atu o le sunga ilo ali fo mai o wa ya nei le va inga isi ona ai nga sa mo ya mise se ona afio anga ave ya ele fa mua wa pe ya o tapa au tau si nei o le afio anga ya le fio nga ya patu ya mise fo ile le afio nga ya as ya se ita no ale fio ya ole matua ya to fayon ya te na ne fole malu lo tele ya fuata mole no foi tu ainga ya fio anga le vayala ya ai ta tu tali ya lupe o ma uno te lo ele mfa na le tali mo le utor fa nga malanga awa amalo si ala talo malu te talo yo le afa pena foi ona
0: aya ya fa talo fa twai ya tanga loa ya lesi fale tangoa ya malfale tua ya Mary olo mafuta mai ile tautua le netu lao le wauni
1: mano
0: fatalo fatu
1: aivaa ya ile faingo mako wako malo aga por pili so mako fiu
0: oya
1: mako fiu ya wai ya haka atu wakili ya ili faali lo mako wamimika
0: ya wamalo
1: malo malo almele siri ya inga faale kongo
0: ya
1: so le ma faya inga ya mako iman ko fo la o ya sa fa plo fi sa sa walu ka lo nga fa va ma lo li sinuka
0: ya ya ya
1: so o fi o so so ma lo al wa ko ni fa va le vale le kungu ki o mako o pri yaki o fi o ke ka mo faya le ma lo e ko lo nge ya si nge kungu ki o mako ka lo nga
0: ya
1: ya fa ta lo fa tu ya te le uso la sunga ya fa pe vol vol tu ya Mary
0: ya
1: ma lo ma fa ma ni fo va nga o tato por ka la me ma le tu tato wa ma wale atore me ta wale na wai pe yana faya tuele se tala fa pa oli kalu malo ka faali ka su so ka malo ka malo ak so ka kele malo ya ya
0: longa winga ma kwa seki la vale fa la polo fa le tano ya
1: o te lo pa le afia fi wale le yel tapo inga le fultu ya Mary
0: ya
1: bar kero afia fi ke lo ke le os fa le wala fa le ale aso fa ele ma tu welfare
0: ya ya
1: fa ye fu le se ma ta mai fa malo stino na
0: ma na ye tele
1: ma tu le usonga le pristu ale kalesia yesu ke riso le pa yo aso ngtai Ya le waharota Samoa ili ngatale ya Hosten Park. Ya matofu ya inkopenua. Lo tufatasi ya matofu wafuanga. Fayisi ya matofu amalustino na mafayeli matofu welfare. Wala avaluma na yo ainga. Ya mfatino ili matofu talonga lina. Ya olkele ala wafiafili kaikai malo.
0: Mana
1: ya. Aungapangu ya olafiafili wangapo. Sore. Umaka fiwe kamu fayise malo. Ngakai umakuwa lele ya ili kwa maria ya leo meriwa. Aungapangu ya olafiafili wangapo. Sore.
0: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, fia moli ni o lo faanga se pele ya choe sa pese moli mana o ya le aso ata ya o ya tu mai sa pese lunga o apia folinga i ona tai na at fo ile ile ta to polo kalame ile aso ata ya o ya e usi mai la fa fonga Samoa.
2: Talofa wa telefoni sau noa mai.
3: Talofa tu Samoa. Ole si uleo le Samoa na ngalo malana waya telefoni mai istete SS o Australia. Waya telefoni mai ile istete o Perth Australia istiko. Ile asa lulu na te anei asa sformal tolu me na tu la yese fa ala velave ne pintanu o Jim Dallam. E tu la iwa fami ma. Ai isa ripotia leo leo. Olo o ta uai o se ni ina ba aia tangata o yesti ina se tino maliu o se tangata a o ta umafaile ambulance se fatala noa le ali na ia tia ilo le tino maliu o se tamai tai a ia sola ese mai ile anu fanga pe tai na maua leo leo matau fia loa mo ona sue suenga ile mafua anga o le maliu wai o le tamai tai na maua ile fale o le ali ni au upenga malo losi ato ai mafala au fasaina o le methyl amphetamine. Sao noa detective inspector o leo leo ya Jade Maruski. Ile matautia o lea sawanga na fatau nuu e lea lii I lea tamaitai. Olo fanga solo pesu esuenga I lea falabilabe. Waya telefoni mai le sete o Brisbane, Queensland. Sa faya se papa kiwa se ainga ili pito nuu o Sherwood. Ile asa to anai wa mabaye ile itu lai tasi tol se folu ili awa uli. Na tuwa leanga lia papa kiu. Ona na ama talia ai se muu maa afia ai funga fale lua o lea ainga. Ta ua ele ta itai ole tine mui Queensland ya John Longmire. Le fata mala ole ainga ona ua leba ona mae ale lato papa kiu. Asa le fa mamaina. Sa ola pea ma ole mafua anga lena ole tula iai ole a fa alabelabe. Sa moli mautua oi ile vabe ole sisolo ole mu. A ole papa e pei onipomu I titonu ole a fale. Ele ai masemea na faa sawina I lea faa labilabe. Waya telefoni maile seto Adelaide au sitalia isaute. Molia seli e tolusfulu na tausanga. Sanga lue faa kona karate. I totonu Adelaide Hills. Ilona sawaina au sitamaititi ya onga. I totonu ole lotoa ale a onga. Ele ota ue ripoti ya leo leo po le a tonu le mafua anga. Ma ele ota ua foi le ingua ole a onga. Ta tau fia leo leo mosu eswenga. Ma tau fia lo na toi ulufale I totonu ole lotoa ale a onga. Watalia nei le tu lai o le ali I tolus folo ana tausanga. Ile fa amasinonga ile aso lua o yu lai lua olua ono I baka magistrates court. Waya telefoni mai le sete o Melaponi Victoria. Eto atolu ni ali ina lato wosa fa ia se masini talatupi. Po le ATM ili taulanga CBD Melaponi. Ile vabeao ili itulae lua fa lima ole asalulu. Ile fao nga ina ai o ni pomu wasu. Peitai, natoe papa lama neitama I pomu yo lato lima. Mamule anga I folinga o se tasi ole ato atolu. Na sosola ese vabe lava mai ile ATM. Aena maua leo leo le na tinga ina mafamanu alia ilunga o Peel Street. Ile taiminei olo tausa ilia pea leo leo le isi to aluo. Ai olo o ilalo leba ainga leo leo le olo o tinga ina matonga fitia ile fale mai. wire telefoni ma ile seti o tasemania. O fa'ala blabe tutupu fa'afua se'i. Malama ti ae so ifua tangata. E yaise li ina la vea ise pulufana. Ile pito nuu o Sandpiper Road ile asalulu. Ile itu ulai tolu ile afyafi. Olo otonga fitia le fale mai ona etu ngao na manuanga. Sao nore sa o upua leo leo ya Luke Negri. Na lato mawa seli I, e tolusful malelua na tausanga, e le mamau maleno fuanga, na tuula ya ilea faalabilabe. Na mawa fo ye leo leo malefana, sa faunga ina ilea oso fainga. Ose la pataina maya Luke Negri, isa ngata olo oa umawi winyed. E awale sa ona fewai, ona olo ofanya mafata unu usu esu engala utele. I lea pito nuu, natu la iai, lea faalabilabe. Maletato waya telefoni fai u, mai ile sete usini ni usawelese. Faalia le faanoa noa tele o le alii minister soifua maloloina ya Ryan Park I lunga o lana faatala noanga maleleiti yo ale 2GB ma faa iloa lona le fia fia ilona vaaya leo se misa na afia ye pea male duas fulo tangata I luma o le emergency department o le falema itele o St. George Hospital I Gogram. Olo uwa faatalo sangaina ili alii minista malu ole malo ina yesu esu eina ne itangata mafaasala ina ona ole emergency department ono ofuanga esulu ya itangata mama itinga ina mungotonga fitinga ele o mailoa ili taiminele mafuanga ole tulai ya olea faale tonu ma ole faai ungale na Samoa ole waya telefoni ale si ule ole Samoa na ngalo faatutai tele ele faafafonga mai mafaasoi fuwa ya.

0: Ale ili a ko ang mele ko ka sisi fang ko ka mangong ye. A ba ba ba nga ka. Ya le ala wa ti le foi la ma bu mon yan na sa le tur mana bi. Wa le to fe ye ni fa fi fi nga i tu to no hol se martelo va nga
1: ko ye
0: sa fa ye ni. Wa fa sa.
1: Ma to a le to fa ya. O ka se le va le.
0: Ya le la va nga le la to la le ta we e to mana ve le un malo vali. Ya ai talosia ya ya to ye se swinga. Wao ela na tala no pe ona eta ulu tu pula vo le fai mai sa mo pito wa wa sa le le ya a wa ulu tele ai na mo wa ka ko ye le sa ki na ka ko mo ka ko lo inga ya a le le yo to mi tivo ele ola e nei o me na ta te fo ai le le se fa te te inga ta wa wa ulu tele wa lo mo fa na ule e e so i fu ma a fa na na ni tu no o le ata mama ia eva a a ta ma fu la na ile so nga lo ke ai sis a Wa ata mama yala to wiel to inga me ka ma fu yesoli o ka fa ku ku ka ma fa fa
1: ya mai lo ala ba tupulanga na feo lai fo nei a le la to sa nga le mu se fe ina ola to la ba ya a
0: ola fa fi fela na malu le atunu u isa mo wa ta tal no fa la wa tele la to va ai ai me ale tete o ma ku ma le se fe ma se sa nga le mu to va o sa mo a
1: ta
0: uti a tupulanga Le foi lá fa fin tai malanga ruenga malu le malo e misel malo. Ah, tau fa fo ia le ono le malo si yo. Ko kiki le misel va ya so male le lo le to mititi, le lo le tititi, le lo le to mititi. Ma foi se a. O le malu le tu nu ona wa to tele le fa le to nunga. O al to tele ila to ya ti poti sa mo ono tu lango me fa pe pito va. Le ala la to ya pe wa tu fa kengi sa mo mo ave fa maru sta mit. Ah. A talo si a. Ya mawa ya mtua mawa ile leo leo mawa ni to e a mm ko fa yin fa sala nga ma fa ya te ila to ma ile ma tango fi pe ana fa ya yo le afia nga na o ona yo ta to tanga ta avia na ila no mate a ya ile ile to tel tel yo ila to ya ile ato fa fu i fa sa wa tu ma ve ma le fa ta ta ile tu pula nga ila to e ola ile le ya fa ya ola tu ola nga lo wa o ina le le a
1: Mana ya tele ata totala na atanga lo.
0: Oh, ka oka se la upa se ne ata totala pe on fa lo ngot fo ila ya i malona fa la tele ina. Ya ma de si fo ngol su ga ya to ruma na ve mo moli mai se fa. E wal nei pe se se ol sa ole le ya sa ta fi fi ale ko e wek fa ma lo wek ko fa ma ngaku ma. Ya. Ba to e au mai ila upor kala me e fa ta wa il fa fo nga ngale atu no.
1: No, ye malo tapo esa mole nei chula ole awa uli na o chula e mal tato taimi. Ye bo choi luos ful male ono minute. Ya ona tafo ile ole chula e fa. Ya ai talwai sa mo mala tapo inga malu. E fia mol moli a tangaloa na ye lo fa anga cho chele lama ya alo ma fa na fo e ale atunu. O lo ola to tau aveina ya le le ngoa le a ole tau si soifua.
0: E
1: to tonu lava o sini nei e fa pe foi a fa yo maua mai lunga o apio folinga a fe lava se tsa fa le ke lope o maua mai ai ya o o se tau si soifu ai o le vai yaso le nei na matua i fa bito lava o na fa mana tuina ai o le ala tanga loa
0: mo mori fa bito ya yalo fa anga ma se fa manu yanga
1: ma se fa manu yanga le tau tua le si uleo le sa mo na ngalo tanga loa
0: ma na ye te leo le anga a to tu ma te papito vao ya le ngalo nga ile fa ingo fi e fi ta tonu foi ya tatu ma fo fo te mo fa ma yo ko viti ya
1: oyoe
0: e fa yo le to nga nga o a wo fo ale so fu ma le ola al watu ai fa no ai ona ole tau tu ai no le atu no uma o tatu te nga fa ma lo fa te fo ya te na tu no fa po ngai ma le to e to ma na tu ya le um fa no fa ma tu ina ya le so fa to mo le auto si so fu
1: yo
0: e wa le fa ngo fi e wi a wa ni si ai te le fa lo atu sa i ola tu tu tu Ya ele avele mambia e fata mala yo la tu tiu ti afi vo ye inicio fata mala ya na sina te mi pa ela o no ni si fo ya afi e ma yo le tino i ma va nga fa pe na o ainga ai fa malo sa o le li fa ta fa malo e to fo le pulo ya te o to mo le tu ya lo fa anga fa mi anga mai si u le o sa mo nga lo to fa va a o to fa va ma na ya to ne ya lo fa ngi ele tu o ine ele tu ine ya po li u li o to tino Ai a mala malama pe auto fonga wala auto nga lue nga tau wasu. Ya ile aso male aso ile soi fua manu ia outa atu tangata. Ya mesela wafo iso se lanu maso se ngana pito vao. Moli atu ia lo faa ngol tatu polkalame. Ia mafa ufo ia ini au

0: amuri yanga lenga oi yo oi le sita usi soifua ono fa be na ona e yo e tai matali ile tau tuaina o sio tatu tu nu ele ngata ile fale mai yo e tua ile foi ya fa pe foi ne fa mulu pe ala u la me pa ala ilu ngol tau tua si ule ora sa mona ngalo ilongo puya li ya so so ni ele tatu fo mai yo wale ngalu nga fita mo le soifua malolo ino le atunu
1: Yo olia olia fiesta ina ia le si fufonga tangaloa o le Polymite Express tali le langi so o tomanwia ia moli moli atuai alo faanga o le si uleo le Samoana ngalo ia mole au tausi soifua umalava alo mafanao me si o tato watu nuu ila atou o loo ngā lue o tausi soifua ia manwia ia le neva yaso
0: mana ia tele tali le langi so o tomanwia
1: ia usilo o tau fafufonga
2: Samoa langa ia le mulipupanga Awal tuli mulia o, ae tuli mulia no. Awal fo angolo lalo vahoi ima o. Longo iyo le fuamale.

0: Yo e Samoa le si fufonga le maa tulua. Oi a o te patu. Yale nana mol moli atua yalo faanga le paia ma le mamalo le atunu. O loo mafuta mai pea ile tautua le si uleo le Samoa na ngalo. Ye mol moli atua ifo yalo faanga inai a inga mai Samoa tangaloa. Yeah. O loo mafuta mai pea ile tautua. Ya ile nei tula o le awauli. Ina watu lai mai le taimi watu es fulmal tasi minute. Ia na osi au pita foi lea o le tautua. Ala wala leo le si uleo le Samo na ngalo na ona toi faa manatu atua. Ia le tautua le si uleo le Samo na ngalo. Ile aso atae au. Yo e lunga o silau tesimal tolu faa mo. Mai le tulai ono. Ia seipa ia le iva ile afiafi manatua. Afia mamoli ni awalofaanga se pele ya te oi. Ia po ni awalofaanga fo ise te le fia fia ya atanga loa. Ma walo wa vanoa.
1: Kama vema kua faso e saha yalu mafaufaua. O te ka uela le nga. Wa le mana ya mota ya wa ya. Le atele tatu teimi ya wapese awalofa pese mori mana o ya mese fo niso por kalame. Ma lau fita faa fong. Fonga wane emisia tatu filua ya ilungole. Se la utisi male tolu fa mo il yo nga ile ile fia fi taimi au stadia ya ai fa tu la ngai o ye pula le taimi ya ya ai ngi sia lo fa anga piko va
0: ya sa wi ya
1: kala ngor ka ko pise ma ya la ngor ka ko kemi wa uti uti ya au na yo fa anga ni na yo ma tu wo ya mis fu ni ta wa inga si uso ya lima fa ngutu ya mai i au kil Ya te roi New Zealand, maso matua inga, suli ya foi o seo matua inga inai i au te roi New Zealand, mori atu yalo faanga, mese sea uo ya eme lio mawini lui, le aile o mongotuli, mori atu yalo faanga mo ulua, ya fai pia foi na mori atu yalo faanga i si uso ya farani, ma Carol Pele, ya i Wellington, i bori lua i Wellington i New Zealand, fai pia foi, ya na mori atu yalo faanga le sunga i le afionga i le ngafitasi ya fui maono, Le sa e sera tupai.
0: Mai Melbourne.
1: I le mafau na whaanga no ina au ua uso. Ia fai pia fua ina mori atua lo whaanga le fionga. Ia i le matua lo uso ali ia afa masanga. Ia fai pia fua le fatua ia tasi teo. Ia si o mātou pitonu o minto. Fia taina fua le pesel nei mori atua ia lo whaanga si a uo ia e liu fuiono. Ia fai pia fua le fatua mai vitoria i melepone. Ya ma mori atu ifo ima alo faanga ili faanga le ina le uso ya lelele na mefi mata utia fa pia fori ya le faanau. Ya mori atu ifo ima alo faanga le tua fine ya olai tai. Masio nali ya afa masanga tofinga. Fia taina fori pesele nei mori atu yolo faanga iso uso ya fataka amati le lua. Ya fa pia fori le tausi ya sisi ma le faanau. Ya onai alo faanga nao mantuele nei fori vaanga le tapo kalame pito vao walta po inga le atunu.
0: Yo ye malo ina watu lai mali tatai mitanga loa toi valu minute. Ya una faa muta loa lea ole tautua ale si uleo le Samo na ngalo. Ya faa fitai yatu, ya fata alo fatu ya ape tina le malu o loo mafuta mai le neitu la ole tato polo kalame. Moli atu alo faanga mo oi. Ya faa pia foi ona moli atu aya lo faanga ipe ona taua mua mua na ya inga mai Samoa, a inga matau a inga. Fea lava le tafa ke lope loe maa ua mai ele tautua ale si uleo le Samoa ngalo. Mo moli atua loo faanga mo outou. Ia e maise foi paanga ale tatou le itio. Ia ole ata ina ale si ufufonga o Mount Via Band. Oka oka, le kamale o suafai. Fia aia isi suafai. E moli moli atua ya loo faanga faai u. Ole polo kalame mo outou.